0: gbadura bi en ti o gbadura ri ina me lo fi gbo awon eniyan to olorun ti lo iyanu la ni mo gbadura nitori pe wo na wa nbi ilo ni o ni rin arin no awon de kan be nbe ti jesu lo wa lo ta fe bi gbadura o se ta fe be ilo ni ju agbara lo sa ba agbara ba de iko lo yo pada bi agbara ba de ona to di ola bi agbara ba de ohun to ku ninu aye wa yo ji ninu we joanu ni ori keji de logun eni jo kan ya ma ba mi ka pele pele a fe wu awon akansi oro ko kan to wa nbe lati ese ikerin le ti bere nitori na bi jesu oluwa ti mo gbogbo nkan ti nbo wa baun ta le nwa ibere akoko niyan o ta le nwa toro ohun ma wi pe ohun ni won nwa lati doju ogun ko lati yeye re lati so fun pe ko to eni je npe lomo olohun tabi alagbara sugbon o nitori pe ina yen be nbe agbara yen be nbe ase yen be nbe oruko yen be nbe oki yen be nbe o le fi enu ara re so confidentially pe ta le nwa yes won alohun pe jesu ti nasareti ni o wi fun pe emi ni yi aha eni ti o fi han o pelu won o de meji o emi ni yi e mo fe ke ma tele mi ka lo yes won bi seyin won subulu le yes o to bi won lere le keta te ta le nwa emi ni yi be mi le ba nwa je ka won ti o mo nkan kan nipa mi o ma lo a fe beere agbara olohun ka to lo idi ni pe eni ta fojujo eni temi semele eni ti gbogbo oluso aguta tajire ti nbe nbi semele eni ti awon akorin ti nkorin semele eni ti eyin gbogbo te duro semele ohun na ni jesu oluwa ohun ta de fi semele ni wipe gbogbo agbara laye ati lorun owo re lo wa ere ojo ta ti nba bo ba ti nwole pelu e ta njade pelu oruko re ko ti isibi ta gbegbe oruko jesu oluwa soke ta ti kan jagban ri laye olorun to fe se nkan tuntun bayi emi ni ile ekini igbodi emi ni ile ekeji pe so pe won bi seyin won subulu le agbara lo je besa agbara la fe bere nibi tori ati rawon eyan ti nbere pe nibo na pe jo si kini se be e lo kaye won e ja mo nkan ti an se nbe ori ile ta wa duro si eni ta duro ti o lo lohun lai de pe rara ara sa mo lai pe rara ara ibi ma di oja agbaye
1: amen
0: e to olorun niyan ko se eni ti won e kegan re sugbon nigba ta gbara olorun ba so kale egan yo fo lo onirunru egan la ri ninu aye ana ninu aye sara sugbon gba to de mi kan duro ogun egan se kini o otan patapata laye re egan ma tan
1: amen
0: amen yeye ma lo sugbon ani di agbara olorun ani di agbara olorun o wa so fun won pe to ma se pe mi le nwa emi na gugu ti mo pe nkan kan o sele mo mo pe mi le nwa gugu awon to do ipata eje won ma lo o se ri eyin oluso agutan eje gbadura bi eni won wa nitori pe tani kan ba ku ninu ijo gba nibi to gbe njosin iwo na nwa lati ba se eje o de godo mura gan ba la boyun ba bi mo ti to da bi eni wi pe
2: this is apostolic flame radio reaching the world with the message of Christ
0: ndo ba mo ti o ba da eni kan duro to se pataki nibi ise ninu ijo to wa ko de ri se mi o di liability si wo gan lorun a je pe won wa o na fi seki egbegbe odo re eyin mama ati baba awon ti wa yin eyin wo ru awon ogun ti an gbe ti awon omo elomi da lodo olorun to gba le ti mo bi obirin gba oko osun nitori wipe eni ti won wa lo mura kankan kan ye o de si pataki kani ko kan mura gan nigba ti mo ba n pe adua agbara la ni disa gbagbara ba de awon to n patewo ni koko to n so koju fe ti wa na won pada join wa ni tori won o ri owo ta ni o owo olorun lara wa yes o ti o sele niyan ni jesi waju oro mi e ma se gbagbe pe leyin ti won ti mu jesu oluwa tan ti pale re matan won ti gba po pari nu sugbon iyanu lo je oba awon oba lakoko je ni kankan ofo kan si oba awon oba jidide nle aditu olodumare ise awon aposteli lori kene nbe yen e pa wara wara lati ese ikesan ehe ato papo su eh bi a tin wo a gbe soke awo sama gba jesu kuro loju awon oniyeye to nwo eh bi a ti teju mo oju orun yes bo ti re oke ki esi won duro le ti odo won aha eh ki lo de te fi duro te nwo oke eh Yesu na yi hallelujah hallelujah gbo awon oluso ti an ni won mo so oba awon oba igba ti oba awon oba yo jidide nle nisi la won gan sibe ota to nso yo gan mo de fe ka mi yin lagbara o mo ni ota to nso to nwa bo won ti se o si o ma gan so ani di agbara jesu nigba opin yi nitori pe nkan ti o to nkan lawo eyan pe ni nkan ninu we Matthew ni ori ogun ole mejo e ka se meji nbe o ba wo ti to bi agbara jesu oluwa Matthew 28 verse 1 and 2 everyone's okay e soro gidi aha Benny. Last one. Oh, you put a cona, Lenona. Oh, you call it. One worry. Otto. Ẹrù ti ń bẹ lára Jésù Olúwa bá a bá ṣe gbàgbọ́ dáadáa ẹrù yẹn lọ yẹ kọ́ wà lára wa sa. Nínú ìwé Jòhánù ní orí kẹrìnlá ń bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kejìlá ó ní lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún yín ẹnikẹ́ni tó bá gbà mí gbọ́ irú iṣẹ́ tèmi ń ṣe lòun náà yóò ṣe àní iṣẹ́ tó tóbi dùn wọ̀nyí lọ torí tí èmi ń lọ sọ́dọ̀ ta ni o sọ́dọ̀ bàbá tó gbogbo àwa tá a wà ń bí ní a kì í ṣe ènìyàn lásán. E ja gbadura bi eni ti isenian lasan tori a fe ma lo ka ma pada keni kokan wa ma jeri si agbara ta ni o agbara olohun agbara la fe bere fun gbogbo awon tan ko ra awon jo bi Judas bi nkankan toro na lo ma gbogbo e ori oke bi ti Jesu lo ma nfara mo ibi to gbe ma gbadura o je won o mo bi be ba fe mu e je nsaaju yin eni mo mo daada ni bi o ba renu sami alagbara meje nbe yen eni to mo o to mo mi to rojo wa kiri ko mo ona ti an le gba mu wa iru eyan be o ma sun ko ni jima afa beere fun agbara olohun tori pe lowo Jesu oluwa nikan so la so pe
2: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ju Jesu yen lo. O se pataki o. Eni kokan wa la godo mo ra dada. ni akoko kan seyin mo wa ninu ile lori trista mo se se debi ti mo wi ni mo wa ri wi pe awon eranko kan tan pe ni opo mi mo bi ma se dowo won ninu isipaya yen won de gbi pada ni won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi ori trista ti mi na wa yen mo fori gbadua mo fori gbadua ojiji mo gbo gba ti won yen ba yen ninu ifidi fo ni ba yen ba mi sugbon gba ti mo ji dede ibi ti kini yen ti sele mo da be mo nigba ti mo ji yen emi olorun wa nso fun mi pe ah iwo ko na yin ban Jesu oluwa na yin ni ban de nle ko ma yin mi mo ba be si yile mo be si yile e wo ibi o tan si ni yen iru eyun le lo me pariwo ye o si tan nitori pe ipon ti o ta yin si won o ba agbara Jesu lara won gbogbo eyan lo je pe ipon to ba won le ban pe si nitori pe won o lagbara bi an ti yin won ni ban won lo ki tele won ti ja wale ipon pe si ti ba won awon miran ipon okun ba won won ri bi ta ti jo mo alaafi awon o to nkan mo awon kan ipon iye meji ba won gan ba de bi adua kaka ti an po kan po kan ma se daada emi yo ma so fun pe ibo lo bi adua kala na ti o gba pe ti o lo nje ta e ba adua to ngan ti ego na je le lo ken lo wa mu bo iru awon fa yen la fe ki agbara Jesu oluwa ko fa yo ko lara wa gba ti mo ba fe pe adua lenu agogo die ye ino menu se yan ko ni ye ti ko ni daada be ti na yin o ti to gbogbo to ni o tori awon eniyan ti an fe ba yin yan le yin bo leyin eyin leyin ori won ba jin gokiki aye fele tan gokiki gogo won awon kan kile leyin won iba se pe won duro awon to kile iba ti se kini o won ba ti saaju won bo ba je ran se olorun to level kan to n sise tan we eyan yo mo o awon eniyan to fe tu o to fe ju o lo they are very many in number to ba duro o si ti o le se emi le fi gbogbo enu so fun yin wipe lakoko ta de yi ninu ijo apostoli ti kristi oluwa ti gba ogo mo loluwa gogo so fe to wa legbe re pe oluwa ti gogo laye mi o soro soke o mi o gbo daada o bi jesu oluwa oba se mu ti an sa gogo ipa bibeli so pe fun ara re lo fe bi e lile fun won ke se pe won mo pelu ipa iku to ye ka wa na wa niyan agbara la fe bere fun bayi nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be ta ba ti wa de bi agbara yen mo fe ke bere bi eni ti o ba ri owo re ti run agbara ba de yo dide ona re ti di agbara ba de yo dide gbogbo n to da laye re pata lolorun ni agbara lati sajo niwon gba to ba fi aye re le fun ife ta ni o fun ife olorun hallelujah eba nki dada
3: hallelujah

0: alagbara oluwaru alagbara oluwaru alagbara oluwaru alagbara oluwaru alagbara tèmi àtọmọ àtaya abara tí kò kì í pa aba ta ṣàn kì í kọ lu agbára tọwọ ta ò lè tẹ aba tí èdè ayé ò lè mú aba tí ò ṣe é ra níyè aba tí ò ṣe é sọ ní suwesu aba tí ò ṣe é basẹ ìrẹsẹ jẹmọ lọwọ aba tí pẹ ẹsẹ ò lè ká yé nana ń dábì àdàká ó sì ń dàká yé yé yé yé yé yé yé yes ode o ode o ode o ode o yes. Yé yé inade inade inade inade yé yé yé yé yes inade o inayade inayade yé yé yé yé yé ine ndarabu nandari ata sadaka ode o ode o ode o ode o o kusẹ ju meji pere ine ndarabu ana taraba ina to juna lo ina jo juna lo ina to juna lo lati nu agbara olorun ko wonu ayami o ko wonu ayami o ko wonu ayami o so mi de lo mina lati bi lo ati mi ato ma ataya so wa de lo mina so wa de lo mina so wa de lo mina so wa de lo mina so wa de lo mina so wa de lo mina ati mi ato ma ataya oruko jesu aba ati ku ki pa aba atala kala ki ese lori e aba ati na kiran ki se lori e aba ati so tele odigo le se lori e oluwa ro mi lagbara ati mi ato ma ataya oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara yes yes oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara
1: boa tua lord jesus oluwa wa

Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu